Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram Bedal meniko. Mugi-mugi dados sopanipun sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.